abatabalibe ngaburo yekifwe cha yewolo bakabarekera bahimbani ambeno busaba bya bakakania na bitia bakeria bakakole bya gabyo byaswa bya kifwe cha yewolo omatsyo no bugawo mochiru cha yengabiro baberyo mukerawo munane no mukafulu bakabarekera bahimbani ambeno busaba bya bakakania na bitia bakeria bakakole bya gabyo byaswa bya kifwe cha yewolo Omati onobuga uwa mochiru uche ye ngabiru baveri wa mukera wa munane. No mkafurunare musubuka wa ngabiru no ye kifu eche

0: Tengera, shina shinga wanavari ya handa koma tse kulu wagi.
1: Ipo trahe baba, eh, rasa kaya kada henje kuno, na vrebo langa niya muhanda kaya hai.
2: Eh, papa, ungane na shiuliza ata, nuna voki msele koli sishenu.
3: Kongese sa lele koli bri.
2: Wala!
1: Oho, nyele nunga